dungulai tipu boranu changbai ke tolin le ta patamu shanani tabasa tamu shanai kolasu mai jalbu tali sa tali sirbu ati si phailang li na na na kusala tali si siri tangkunu.